0: afi bu owa ne die no da bia se he yo mama ni bi owa no no ya ye aduane awie no opa fa nkyene se da gu no besa se bi fufura se gu
1: no kako
0: on die so muni obu asi kire no he otumito otumito kokuma na fufura se mama mama koko ni 3 cedis mama asi kire 3 cedis
1: adan
0: opa se term se ya
1: ba combination sa
0: afi bu owa ne die no one why masturbation onu atwetwene be masa
1: ma be ma na twene
0: ma da fu fe ni ponu kinkon ohwe ponu adi ni tibo o se ma ni situi
1: ana ponu omo ya doge ana
0: eti obu wa masturbation e ya dia e ku no masturbation atwetwene be masa we ni nyina ye ni ma eti mi hayen e ma ye be ma no enya ye sa ahoden a e se nya nani nyina enya sa ahoden na na afi no na afi no ekofa problem kese e di abrew afi obu owa na me de no kra no enya sa anoma ya ye ken obu na ne de no akono num se nno na ama ne be ma no ati se afi di aye kojo na se sa anoma we num nya na eno na ese oba gwambe herba and homeopathic clinic e chow scan e chow prostate prostate kura timi kose e chow scan she e kwa nufo se bibia yoki e cheki for infections we se infections bibia ni mwana afe ye wia ya cheki u sugar a cheki u bp afe ye wia ni ina wia ya cheki the testosterone no level na afe te e deba adie pa na e kwa suma mema yono inti minyi naso ni ye huwa afe ya mao imro papa isu isu aso bia niso na afe etimi abuawo ama ho ato ye ma unu papa ah sunsun so bia ni so na fe yetima hwede abo na eto e bi o ho a na obu anane de no o wa ho de ni dada
1: ye
0: o wa ho de onyare ni mo o pade a e be reflection de bia na ma na gina so ache ma ne be ma na gina so undie ni ene gwambe onso de bia ba enye nuro nnum no ne nuro ton ye hwe ye pese asantman gana man na obi bi o tie benya na pom den enti se o tie nchira 104.5 nkoa Wednesday a ye ba ese ma obi bi e be mo hu sampa mi tie nchira Wednesday bi na me twa Dr. Puni Wednesday bi a no faso a misu nya wosu ni che se ya ese busu mi bi e be chebe ye ba be chade e be tuma mon be ma wa gina so ate ah we no ye fe e tried and tested ogidi bra kran sense ye
1: wenye nye no confuse
0: dabi dabi dabi adro ogidi bra no mo a sense ye de natum say yes e gba djuma pa kope watermelon
1: watermelon ya
0: ai unya watermelon na oh watermelon no ye mu ne ne white ni nyina on say watermelon ya na a chire white kakra bi wo ho ye mu ni nyina
1: fa white ni fra
0: fa white ni nyina fra fa go blend them na watermelon ne contain antioxidants be a friend a lycopene a eboa ema moja nkasa e die frusane e wo onipadu anim
1: lycopene
0: lycopene eboa ma wakoma no e ye dene na koma ntimi pompi moja no fani padu anim na ona oba be shea ye wakoma no ne pompi moja ma be ma ne ye dene ti sa koma no wo problem a eno ma be ma ne ntimi nyina so nche to obu wa ne be ma ne ntimi gina so oye act na na na so ogusu ni oba ni sha no bo se be ma na dwotu atwance emi ye se akoma ni ntimi pompi moja ne e ma wo be ma ni e ma moja ni ni efusa ni ye tu hia sa de no aside de no no sa watermelon kro ya no e contain bi be fe citrulline na sa citrulline no ade e ye ne se e bo bie bie wo ntimi ama moja e di efusa ni ye enti wapi watermelon na wadie guwadie muno na afi wapi banana banana konteni potassium enti ya madie ya dine ti mabe ya mane jina so jende indine na wane banana na nusufogu ye o blender ni na afi fa ginger kakra bo ni ginger powder wane kakra ya sum enti watermelon no emune ne na banana ni white ni nyina fafra na fe wape banana kwadu kwadu ni mise contain potassium be ma na jina so brane na fe no

0: Oh, Mr. Alex, could you do what say you do my dear also a contribute to Kakra?
1: Ebi ana du tu ba ne ma na obobo so no pa de misapia ala blacka no do fiti
0: ya da se agofia o
2: ami fia
0: mini na we
2: pe pa cho mi wo esefia
0: ba cho yin ti o
2: pe pa cho ma me na sem no o kan no kure e ko pa se mi ami ti he kura ebi wo me ho pa ma papa bi nana oyiyi mame papa no eh lodan mu no ana ya le ni bika na papa ni wu e firi won ebi minya obi e ni yi mame nke wo me hu sisi amete edua na dua me na edua na dua wo na wo hu ba sisi wa e ti won ka se ye papa na ka no me mu mu program ni sie tutu and the emre santi wadi aminti aye emense munu kwa a uwi ya matedi inti diya maamene kana yenukure pa
0: ok ya daba se agofia hu agofia hu
2: afe kubia wawu tuyo
0: ama
2: mwini diyano diyana kwa tibu wafu kama nufosu no mise me wawabu mse no one can hear me in video and sister. Everyone was a hitty pa. Yes, I'm not going to see eyes on our own. Let me call the boy. I'm a mommy friend. What is Papa? I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. I'm a mommy. Ya se ohia nipa enti sese ba ko fo nko awotena na nka ni mamu ni na wa wale nko mmanko la ni dikura amra ni nka na o mmfa no ko o mmfa no nti anu na ada ni dam ya li bi ni mu se e mo ne boss na ye ni sa enti sa kwa ni so si timi ma enipa o ti ho no ma ati obi aye obi bi ebi ja wa kasa kasa ebi ja o dambo ebi ni se mi dia ye huhuro bi awia bo am nti mi nfa and I do me who am is na wanko hospital bi mo mnye ne test se bia na e mo no ko
0: okay
2: mi kia eno nsia o wa prade na mi sira ne pa
0: okay agofia o ya kope mini na wa agofia oh aye mami fancy anti ye ba be ko they say wo so didi mu ndam bi bia say between fidi ho me see how by you can obo sia me boa wo ko nsusu ahwe abofa fo mu
3: niska
0: kai bo bo na ba bia no bi atimi aye wadom wate say hospital be ko nyina siska sem nsa na the report na ba kire me wo de ba kire me wi ani a kire ba bia be ko why
3: pache
0: nti wo yusu phone sisi aye wo number na yesen
3: 0243 28 1748
0: what register
3: pacha
0: edin bena beba
3: Janet Ahiati
0: Janet Ahiati udi umomu name no no ze bi obi pese o ma o a lot of friend numero ya Janet Ahiati ne beba
3: pacha
0: sambo bo number ne
3: 0243 28 1748
0: okay nyame be ya dum na aja obi anso hwe me komunku mba ya kakra ma waje okay nti nyame ya dum na kakra me be dum wo no obekwa hospital akwakoro ne test na o de aba ba kire me na fi ya hwe de di a kire no ne tu ho na mo abo why okay ti eni we wi pa fa me kwai na me ya me papa okwa ajiman me fi ni se mo na me ba multimedia nyame ya dum fi ada ye ne papa yi naja ayi live ya we fo kumase ne ba bia fidi koduru bia no mo hu se nyina ye kwa ye fiada ewo asaman kese ye nyina ye ko ayi asaman kese so de hode pa ye nyina okay nyame ya adomo a fiada ebei na me a me papa made nyina be ma ye myefo Philemon okwa jiman ono na ye founder edema 7 dsgh tv na afi live ya wa sori no na me papa odoni papa papa papa ne oro papa da fom bafo ose kwa bna oko na dodo na afen old jagwa onya 95 years afei na okwa ne bofo nche ne nyame adomo fiada e beya ane edne tumpem ewo asaman kese metri school park ne so na omukopene kwa biwia memenda eye na asia sori chinchinchi pa ne nyina so ya living ya wefo no ane di animo bibia ne dano nyani behwe enya sem keto akra efiada se wo mu ye meminda fonti efiada nti fiada na ye ye fena funa right na fe ni meminda eye na asia sori eye living yahweh assemblies ena ad ni mo ye bibia edi papa ko ajiman dodo bibie enyumre ene da ka enim nyana na menma ya ko ne hyeden ye ba beta wachi amana ye fepa eti ye ma hyeden hyeden hyeden okay aha we dey do papa yi fiada no wa do nyame ase meminda
4: ha amini me nsu free ho ena ye mi ankasa minua kwasi news do do na friend 13 o yuki ena ye na hoda bro
0: kai
4: yes yuki montre so
0: wa me hu yuki asase
4: yes na kwe na hoda yesre oba di nshira de manu kwasi ya bia obi anu do sun bia nyi nshira yin nshira so abia shira wo ewu nshira 104.5 oba di nshira kwasi timi ntumi nyina se omu nyina we so happy happy beb ja kwasi oba di nshira wo na ma menwra sunya nso na menko innocent innocent ewo maso maso djomu ha o ya phone repair kwasi ene e na woda ilo bimianu manager ak nyina ni timi nyina no ewe so happy happy beb ti ja kupu nshira wo mo bibia obi bia no and Costo, over the inshallah, innocent. Happy, happy birthday to you.
0: Okay. Sabre de Odifo la Jopoku, Japoku, a little quaba, what I say. Now, what I say, yeah, not just as a case, yes, uncle more, and ever be trebun, and ya sooner tear ya pa. Now, so Odifo no adage, or bre papa papa papa papa, so a brand of sus or beba no ba, and in a humbra sinti, Mihuna, naman nane, who did for Nam Yemu. What if what I say, mammy? Na eja kwa sare kwa jamii dia na yesa kame ne o na ewofia hanu mo enwumire
5: oh yeah come on
6: isha 104.5
0: anunti ebrenu nie se ye ne odifu peni it didn't come on. What if you find him, Major?
5: International Major, Major, so.
0: Name I'm with you,
5: yes, I don't. Yes, we are doing. But Lucy will tear the dende.
0: Oh, my man, Chiana.
5: Why you do a brand? Will tear the dende.
0: Come on. Oh, Bolo motors. Oh, yeah, we are Chiana.
5: Yes. Oh, Dakujim.
0: Okay. But okay, Papa.
5: Papa.
0: The car will travel from Kufitem.
5: Everybody.
0: Hmm.
5: Be harder than a quail.
0: Yeah.
5: The international.
0: You know, I'm a person. I can't run a mirror. You know, Oscar Mac Boutique.
5: Oh, okay.
0: Oh, a doom horn.
5: Yes.
0: Madame for pan. Na not sure you baby. Aye. Tio Bolo, I am Wajo. In his old dear, Onyema ni na
5: pepe aje wade ana obi ne wotwe manso fa ne bra counseling kese na se ye ne ye kasa na osuretie osomu zo aneno
0: aneno no
5: ente no mu mba ye no mi bey e bia starte frame omu di adanse
0: kama
5: se no me kan wa fidie so se eh ye pomu mani abre
0: ene omu mu gidi
5: ene omu mu gidi se wani mre ya ehu hia kura so be frame
0: sabe pepe.
5: And the woman saw no Mujidians and no Mutua and a mobile,
0: no Mutu be a woman of
5: Radi, a Radi. Mamma Baco, our buyer, on the chess, ne bad problem nor the buyer. Then you may our friends who defo a brammy free one who could do your penal.
0: Near Master Sam,
5: and near Madane, and near Madane,
0: yeah,
5: but aqua brutally, a cacqua 6 good years of Frena on fa on tenant come up blocking. Na ene bra wura asori asase kese ne asori fi won mba mani mu a mi wura susu ma me de intase ma dia mi tse ne de onko ye no anwume ya ne ba na fere ne de chopa am we twa ne momu wonu kra de onim se ne ba na wu wonim se ne ba ne ntiasen we bi na me pese won na 80 ye na o mugi atini ye
0: yes
5: fere ne tu ana mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wadi aduro wa bene bo nsama mo tu mi a wo se wo ha ya tra ne he
0: no no
5: e wo na abu se yes se nyankopo di for Elijah na e kana sem enya gudi
0: tu mi woni mu
5: tu mi woni mu o nyankopo di ni tu mi ama ne se onfa nya na dwuma
0: sa
5: na mi tu a challenge because ye nya ba betra se na ansa na ye mra no ye nim de osoro aka because em benim for ansa na mrenken so
0: mi se ti ase
5: no no nim de ade de asase aye de aka akire no enti mi number na me de ye adwuma ni ni
0: yes
5: fa ne nya bo akina eh international be hu obi a wo ba asase ne so no de me akire tie me se wo e mama akuma aku sexa wo de apple ma akuma aku sex na e
0: Ubiade bako.
5: Se nkura no wase o munia, fabra menim de mede bechira. Obi o hono ma, osisika sem nkoyi. Eniema nkoyi, eniema agi egu. Wo de queens, mienu pese na beba. Se ye 20 pesos, se ye 30 pesos, se ye de be. Me na me start e queens akwanjire okurumura.
0: Wati.
5: Oh yes. Na me yanso a eya adwuma efie bi wo ma efie bi wo eh yenka ne se Ghana ha se efie no emrante ewum utimi se enipa wo mpanzo mu niska se ne na wo ka efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a wo be bo form prekope ese wo nyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de queens ni enu ene ba queens ne yenye be ye be tire odi odi be kwa koye
0: yes
5: na odi akoye ene wo bi a wa wo na me wonu atimi se ah enema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se ah emofrom hu ni omonye no se wo man ye makuma kunsia apo makuma kunsia omunye enkra mienu a apo
0: mienu wa wo ba ko penzo a
5: apo ba ko
0: wonyem so a apo ba ko
5: kudu wana se wo unyi se woni liye ye honom na atimi ehwe wo sa na etwa scan kire wo wonyem ntafo me aka kire
0: simple
5: ukwa wo zu adem abofra na abewo no ye bema oyo ba uje atimi a enye yi na obetimi aje atimi bet ebre ne be di adanse ya keke ni se no obi ho no mo se ah ene mananti abre bi true challenge amao se wati ni je ndi obeji o bet ebre no ebe dia dance international ma memfa number ne to dia waji die dia opi bibia hu on frɛ me ne nyambo akyi na omra dia makan wo ba fa bibra na wo de banso a eish e hona abu se say to me no onyame wo de odi akye obi a number ne 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 na meka me si omu a obi di omu ka na so ya ye se mintua ene papa bi di case ne ban kunu mi se anwume ya me ban na nipa na odi ne ban wa frɛ me
0: hwɛ
5: wa frɛ me wa so di fo me srɛ wo nipa kura enipa kura no na o ka kyerɛ nso o beba me ho ana o ka kyerɛ se nipa se me si me de ne ka o ka kyerɛ me se odi mbeba wo na mi jidi se ne oba e to di fo we dia me srɛ wo
0: hwɛ
5: mmobɔ
0: wa so ba bi aka kura no
5: ye nya kwen stati da resi no but a niya ma kwa huni diya na huni ya no wasi wa difu wa diya huni mwabu
0: nya
5: kwa pao nya mena minye u
0: nya kupo
5: nya mena ye
0: yes
5: nya mena ye na sa wadi wasi wa diya duwe nesu wei sa hapa para mekano kwa se machire o wobi wa ushe niye memano tia nyume diya na ya kwa sunu wa fre nipano ina nipano ushe mno waka bebiya
0: nipana pro
5: be dia wo en sem na wo kan en sesa no opa ko tie ni panisi kama
0: opa so agai
5: opa so agai because ye nya se dwuma die na se a
0: o reverse ye ye
5: e reverse ye ye
0: kai
5: no kra asem ba na make a che o be to be die ti nie na so e bra na be ka mi kai e bia me kai bia wo yo wo nya e bra na be ka e be du se wo ankasa ankasa wo fu be se na die koso wo
0: how care about wo no
5: wa na afi ya e wose ya de wo be nyira wo de wo be hu dwuma die wi ya start yo international me si ya man ya wo just 30 days wo be hu nkrofo a e be be nyira studio ha wo be best studio ha say ya srew pedi fo pani a che o man ana
0: ka ni sa na na ya another content
5: yes
0: ko asam na tu wi a
5: wo de this year don't be better than
0: mumu. Now walk away some good one must.
5: Yes, because be one man or just in here. When Oya no say be any yase, be any yase. Okay, me dance international.
0: Me show that be number near
5: 055 055 00 00 733 733 95 95 0 55 0 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international only be me and Kasam in Persis here. Obi sisi obi anaye me ya. Ana me pese si obi ya wade a. International emodia fabre urade anim na ye improve because once en grofo be brom si ai nyankopo fa ne bo onto nte wan na ka kire wo. Wan na ka kire wo. Ana ye no ofa sa aye de.
0: Ode eden.
5: Me si nyankopo. Oye adwuma ntentem. Ne niema ye ntentem. E che bonsam.
0: Come on. Baba me da se mami fa brain me ko asori fi na fi di fi ho ba bia yefa to tie fro nento nyame magidiem na o muntu gidi anamo mami majo
6: yeja
0: yeja ben hu kakra bi fansa to ise nse
6: yeja yeja
0: aha bibia boko de
6: pa cho yesu adu me ho ye na wo se
0: nyame adom
6: de nyame ase
0: e muslim ya na se gidi koko
6: pa cho muslim
0: muslim me
5: ai do ka yesu adu
0: ai wa ki bibia di na wa ko di fu pani na se
6: pa cho ai
0: de na do
6: ee papa ma shi papa yan ka mini gana ha
0: ee
6: ka mini bebia mi nam na mini bebia mi pom kura koda ya dia bi bo me tu ho papa nyagro mi chini bebia mi nam sa fe no ma papa
0: na de na mutihe
6: eti me kura si o ja eti me kura si na ye nyindi su obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keke o manu musa mi na
0: ko ma mudi ni fie no no
6: pa shine
5: obi se seti
6: na o musi o museti na o mudu ye na nya no kure be kwa sika die kwa ah me sa tu na mo bi chinchin mafo obi ho kokuma se be sinu kwa sofo obi mo ho ma ho shi ti mi kwa me ni ma na e kosuko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi su da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe me di medika ne me ma ti me hwa me dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada bo ne ba na ma ye
0: da yem
6: pa chan o mo se ya mi se me gu mo ni masi no mo so mi sa e bi kura sika yi bi kura ma bi kura ka se pa ne ne de wo me kama sika no kura e twa mi sa no bed anko de chi na mi pom ni na ye mre ye hwe enye yi na mi se wat ma so le anko pe papa e chi de kon ya enye yi ti mi sole ko mi nua bi ho ko ji papa yi namba e busa busa ya si busa fo e yira kwai na busa ya mpa papa chira mi mi ba ya papa na maji me feso chira mi kwa nchira kitu ya bi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo ma bra bom mi hu bi bia ma di mi hu na bronya be so ana sa fi be so ana mi ne mi manyi na ne da ho fe
0: oh
6: mi kwa ja mi mai wo mu sususwa buafo no hwan so me ba ya papa da wuma o mama hu se me buafo na urade oji mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fa so le bra papa di fo la ja ho u so le ba wo di wo ha duro ya wo fa nkwa bebe o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko wande de hia so be furu ka be tunu na brem ho aka wo sam chire na ko ba bi na wanne benin kwa kwa befa so adu ase mama ti mi nua bi o ti mi sante mai ga na mai mi sro bia kina na pa de da je ni puso
0: na wo na na wati papa no fie dudu o sen
6: mpa cho ene de mi hu mi wura
0: edoso
6: edoso
0: e so na mbe so beba
6: mpa cho ai
0: na fie bia tu sika
6: na mi mi sira mi mi fie de dan sira mi fi die dan shira nyumiro na po mi fi die dan shira kankanka no abra no mi die mi ameti ya no de chi bia no ana na miti
0: obra no
6: mpacho ti mi kwa fu nkura ba no ma chi mi fi die tu no na miti si anyumira na miti si mi ya o mo aja wo kwa bi se nye no kure no mu zafu ne bi na o mo na na za ji
0: mo boku ko kwa mo de na boku ko
6: mpacho ai
5: se di bi no mo ya ni
6: ba ya papa chi na mi kwa chi mi ko ya mi hunu su bi mi da free minu bia ne ha o ma na o mo ha me no kura sisi a o mo ba me ne so a o mo ye nkwala ma me
0: ah
6: o mo tumi ba fiscal me hu sa sama sini so a fe no o be dana kwala o me ne so na didi nko ma no wa sole ko o tumi fa ani so na sa ma me so bi na papa da wuruma ti mi sira nya ko pon se won bie na ne ne bie o ma na shira na bursu o tumi gi asante ma won gi ga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bra eh
0: Daddy, now for how long coffee?
6: Na na ye,
0: since we are Pacha, na Shall send the net demo.
6: Pacha, nothing fell it. Me Pemunqua.
0: Oh, okay.
6: Say, they can't buy me the concam of four of my moon feet. Maybe I made you mean quantity, dear, me fanfell, unfell it. Now, if you send me fell, I mean, woman, I make up, I'm only being dimachi. Timinqua, non timid, and I'm in fell
0: Papa wangu saa seno no imuju
5: ena dawa
0: wase ni mkwana na ope ni jidi anamo ni utu inti ya mfamu wase ufisumwe imu ufisumwe sise watiasi ini weyeni pao
5: saa
0: uwa la ila ila la nele po
6: nia doko
5: international
0: very very serious
6: ya nana juwa uti ebia china buwa umuha na juu ya kukula kufa uka
0: eti ya seno ni bidaze mpaibo nye ferie
6: David da.
0: Se wo yare na open kwaje no.
6: Debi.
0: Wo konya mi difo na se nyo fere.
6: Fere ne ya na oni gidi.
0: Swaje. Di ofere no.
6: Mm, oni gidi na oni nkwa no hia no. Odi na no nkwa no bo chacha okwa kwan ho.
0: Mm. Eti wo ko ho ba ye no, wo sum no asum na swate na.
6: Asunti.
0: Asai.
6: Me gusu sum no.
0: Wo ya lo ala na nye. Enye ye.
6: Eya pa me gusu fere me nya me so. Me bo ho na ma beji me mpai bo na.
0: Na ko baby.
6: No bi any case.
0: Hmm. Baba dey na catch mami.
5: International mami ya bre. Hwe ne ya de no. Wo dey akọ edunsifo. Malam akọmfo. Asọfo onum bi.
6: Bibre.
5: Me dey na me kase. Enya asọfo onu nyina na ye papa na ye o papa o.
0: Sha.
5: Ye metra no mun kase asọfo onu nyina na ye
0: da bi.
5: Ebi dey ye settings. Enet dey ye hu bebre be ye wo no kwale di fo ti so di fo Elijah
0: yes
5: em pare ye se bi e ba betre video so ne obi abeshe o en de ma ne o munim no ka o be ye dey
6: kamima
5: ye na ni
6: kamima kura
5: ye ni na ni mi yan kata na ni ti krom wo fo no
0: na o ka be fo munim no
5: kofi asefo en o mo mo won do mi se eh ma mi ni anye bia social media oni pere
0: yes
5: o matene ne en ti so bo a o mbe hunu
0: yes
5: beton se o de vim
0: akasa
5: en ne ni age
0: yes o se o ba e no nya ma mu so na o kasa bia no o kan bi
5: oh yes
0: o kasa bia no
6: ko me hu papa me hu de me kukuru ne nye
0: ei
6: e wo ma bra bom
0: o de ka de be se chire o de o so wa do do me sira o de o wa do
6: matia
5: so o de se ndi tu
0: bi o be se chire ndi e wante
5: wa o se ni je na bro
0: yes yes
5: so
6: tu na ni kasa de me nye wa me papa papa papa papa
5: mate
6: abu wa me ka me tu wa ka me ni ho nka ma ja na dan ka
5: ani ehonu mso oba na yare a na ho towa na wadwuma nso aye yie
0: yes yes
5: wadwuma aye yie
6: na me plot me si
5: ah
6: yo me si me plot
5: wa top plot se wo si dan
6: so mbua me na me ntumi nye dan na me manu
5: ko ah
6: na da wa si ayama on be kas ma kodi sikaduro
5: na
0: be on kodi sikaduro ko nyame pii na ba
6: me nim ko
5: wa body for
0: ba yamba number na me sere wa da
5: number ni nie na international ne and now woman friend in you say ah odi fu say there akwanya the mic akere ye de cause we be one cry when your name sem we probi akara
0: so much as
5: we
0: know
5: we be so one ma oba because ma me ba ko e no free ah me catch and say ne ba o ye ne ba pani no omo mode so me see for man of friend me ne ma me ni di nkomo baba are ho
0: ni pa obrem o
5: ni pa obrem
0: ni pa brem ah yes
5: na me ra ho ma me no kro yobi a eh yen ka ne se ne nikro ehuna de ehu enti me mba betena fidie we so a die me hunu ne nyebi na hunu
0: cha
5: wa wo fie no die me hunu e me hunu mani so die me te no nyebi na hote en na nipa da dine no en na da ye so e pese ye bo ani pe nipa bere o enti wo die fa me namba yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba ne akika chese ye be kanse ma so hu die besi ye die ye tu mra
0: e chiresi
5: ni a chiresi ye che e sikru e tu so se e mra number ni ye
0: 0 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
5: Anna says 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 90